Terus terang bahas musik. Pai mikarin pagi ko patu iya 1980s. Mui kamandap kasi ng 90s.